0: So die eye the Pan Africa eye bank. Ajeze abibi memu die ye teneso ani asore wono na die sika dia to abon ban dia mayen. Na afreso ame sika kura dia sie dwadia hudua hudua mo ensihu ne kakra bi Eco Bank no no. Na Franco Trading Enterprise fo papa pa asue ye na mede wadri hanom fu bia upa bia. Ibenya bi e dia ma ne bo nso efo na eho accessories no ene ya bia na camera no na utwe ntwa so hu ana screen no kura na apai oba obenya bia ma na dia shem na no ma so timi akon kan nyuma kwa yi o madaruma ana nei yano aye tabe tabe tabe tabe tabe tse kon fo yire ye din se mi kiremu enam
1: yani aye sum wono pay edi a meje so ye berima kufi dosin utimi frame akokwa mini minya
0: adwempa hene kufi mensa adwene papa na papa ni wadi mkain